0: So
1: yeah.
2: Dito ba siya pinanganak?
3: No.
2: Doon siya pinanganak.
3: 9 years old siya nung pumunta.
2: Ah, okay. So makakaintindi pa rin siya ng Tagalog, ano?
3: Oh, Tagalog.
2: Can you still speak Tagalog?
0: Yes po.
2: Yeah. So, kamusta naman ang ano diyan? Ang pakiramdam?
1: Yeah, mostly.
0: Okay po, sobrang blessed ko po. Nakapasok po ako sa campus duty po.
2: Oh.
0: Hindi
3: na expect
0: po na makasama po ako.
3: Almost 600.
2: Yeah, almost just put confidence on yourself at iwagayway mo yung flag ng New Zealand dyan. Be proud to be a Kiwi boy. Yes.
3: Kiwi charmer. Kiwi charmer. Yeah.
2: Because
0: I want to represent
2: So by now, ano ang kailangan mong sasabihin para sa ating mga listeners to support you? Nakikinig sa atin dito ngayon buong mundo. Lahat na barangay sa buong mundo nakikinig sa iyo ngayon. Okay, sabihin mo na kung ano ang kailangan mo na support to help you win or to help you get that or to achieve whatever you want to in that workshop.
0: Tagalog, okay na po Tagalog.
2: Yeah, Tagalogin mo.
3: Para maintindihan din ng mga...
0: please supportan niyo po ako sa campus duty journey ko po and please palaging follow po yung mga page ko, Maddox BL Official on Facebook, Instagram, and TikTok. And please palaging po yung mga post po sa Sparkle, yung sa photo ko po. And please, ini-invite ko po ngayon sa TikTok live po namin sa
3: tomorrow.
0: August 2 p.m. And sa final show po namin sa August 9, dun po ma-announce po kung sino yung winner. So, kailangan po yung supportan niyo po lahat. And please, subaybay niyo po ako at panoorin niyo po ako at supportan niyo po ako para sa bayan, para sa mga Kiwi dyan.
2: Okay, medyo mahina ang ano mo sa microphone because hindi tayo naka-attach dito sa ano sa online. But anyway, what we have get from you is you are needing a support by liking and following your Facebook, TikTok, and Instagram. So what you're gonna have to do is you could be able to share to us your all your accounts and
0: yes,
2: alam mo ba sundin mo i-subscribe mo yung Kabayan Radio. Naka-live tayo ngayon actually sa my YouTube channel as well as sa my Facebook Kabayan Radio.
0: Yes.
2: So i-share mo doon or i-comment mo ang inyong link para ma-publicize natin, para maikalat natin sa network ng Kabayan Radio.
0: Ah, yes po. But... so, YouTube po, no?
2: Yes, so. Oh.
0: Yes. Nakita ko na po.
2: Okay, yeah. So, anyway, once again, good luck to your endeavor. Good luck sa iyong kapanalo. Kapapanalo. Yung sa ano mo? Sa inyong balak na mangyayari, good luck sa inyo at sanay makuha natin, but whatever would come into papasalamatan natin 'yun kasi ang workshop is to help us improve our self-esteem. Yes, number one 'yun. At pasalamat tayo na nakapag-join na tayo diyan sa ano. Yeah, just work on it and whatever it comes, pasalamatan natin sa Panginoon.
0: Yes po.
1: Absolutely.
2: Camila?
1: I roger that. Do your country proud, do your province proud, do New Zealand proud, and above all, do yourself proud. All I can say is that no matter what happens, it's a great experience for you, and regardless of the outcome, you've gotten yourself out there and you've pushed your boundaries, so it's an invaluable experience, so I really encourage you to make the most.